0: ay mun tag na dong. Magpa-check up po siya ko ni mo, dog.
1: Be, ato dong tanawon, be. Sa daw sakit ni mo?
0: Kuhan ba ko, dog? Kaling ako ang hutoy, dog pa. Muragwa naman niniundang ni.
1: Ato ano, check up po, be. Sige, ubo daw. Ubo pa. Sige, ubo pa, John.
0: Ah! Unsa man ako sakit, dog?
1: Ubo.
0: Pandamay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapulyan na ng Facebook. Sige nalang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wala na lang yung lagi post ka OA-han. Walay forever, walay forever. Ay, nako. Maurang hindi mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post o mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yung naling Facebook. Wala na yung mahimo ni mga tao. Sige, hugot. Basta lang ni mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on, boy, move on. Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadahot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyahan na mo, pangitan na mong lain. Move on.
3: Oh! Believe you ko sa imo mga kanor ba? Naka-move on na din ka atong Rubingan, nag-Japan? Atong imong first love, nga patay na patay kaya ka?
2: Aka to si Rubi. Ayaw to bayan na to din ko siya balikan na ko niya. Ipalargan ako sa Japan. Para mag-entertainer dito. Idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Huwag yung ayaw to bayan na to. Huwag yun ay forever tinuod din na ilang ipang post. Wag na forever. Hoy, kamo niya. Wag forever. Hoy. Kamo, agbay, magbulag yapon mo. Wag forever.

0: Meg, nanumanin no biya ko man. Paano ko din siya pre ang balon nga kaitom sa ilok ya man?
1: Ah, kasimple lang na pre. Ano hindi man siya ma-offend bala? Ang balon mo siya pre nga, naglambing lang bala pre? Ah, langga? Anong deodorant mo man? Uling?
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano! Coming from Bounty Land!
2: Sabaros! Perte mga lingugoga! Kaysa naman po'y nagpasaos kusog kayo kay baw natulog da. Walter batasan. Malugod ko rin. Kabanha ba ni kalingog-gog ba ni saon sa ay? Pagod ko rin.
1: Hey! Nga nang imo man ang gipatay ka, Nor! Kita ka na nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basigilistan ko ni mo. Nga imo man ang gipatay! Hala! Apel dere! O sayo, parang payat ka!
2: Yes, darling! Iuna na ko ni!
1: Sige na!
2: Yes, darling! Pagkahoy! Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun yung mumusayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling! The best to go!

0: Mac, di bla ko pinti siya na kita duwa sa English na sa school.
1: Okay lang.
0: Di English na ni Bio.
1: Be.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Ha? Good life, Mike. Kaube.
0: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
1: Sige, be.
0: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.

0: palibok noy. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibok again.
1: Kabut lagi niya, tay kay. Ano kuno ang plural forms ang rice?
0: Ang plural forms ang rice, apagkasi siya na anak. Ang plural forms ang rice, amun ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
2: Ano kuno ang plural... Plural?
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorka.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Balilin, dili na lang ta sigawas inyong balay.
1: Ay, uy, dali na good. Sulod na lang ang kanor ba? Bahala ka na, biya ko'y surprise.
0: Unsa lagi na imong surprise?
1: Surprise gani. Dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise na nagpangagot na akong ipon. Sige, musulod ko. Bantay bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
1: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday niya akong papa. Police day ni siya.
2: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Panyabay, police siya nga mahan.
2: Oh, lingkod! Lingkod!
1: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa mo ha, kay mag-ilis ako.
0: Napilitan to know each other.
2: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung oras na nagalimpiyo kong baril. Sa tanaw niyo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa'yo, mubuto niyo? Tubag!
0: Asi sir, mubuto na ang kabliton kung naay bala. Kung may bala din na mubuto.
2: Maba, unya kayo na may bala niyo. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako niyo. Asa man, seryoso ka sa akong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
2: Niiwag na kayo ni ba? Huwag ni kaon-kaon. Gusto kay pakaunta ka ni? Oh, respeto ha? Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
2: Mapalag ka? Ikis akong dragon! Asa man, ikis!
0: Kulatan yung mong dragon, sir.
2: Sige, feel at home lang, Dre. Ilabaw ko itulog ka armas itong limpiwanan.

0: Good morning, class. Oh, Mang Kanor, anong late mo ka na po sa klase?
1: Sorry, ma'am. Nagbabad mangkukugtan na huwag TV.
0: Ah, mauba. Wala ka nag-study, ha? Okay, open your book.
1: Ah, ma'am, unsang channel?
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Girl, anong cellphone mo?
1: Siyempre, Apple. Ikaw, Yahaw?
2: Well, Blackberry.
0: Ikaw, ya girl? Ano yung mo, ya girl?
3: Simple lang ah. Cherry ah.
4: Te, ikaw, ya gang.
5: Siyempre, hindi ko kayo mapaperde. Ako ginanaw na bakal. Rambutan.
0: Ayabaw! Serte.
6: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
7: More sa tanghali!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Good morning, class. Kabalo ba mo nga ang pinakaunang presidente si Emilio Aguinaldo? Siya ang pinakauna. Kinsamay ni Polinia.
0: Ma'am, kabalo ko ana, ma'am. Sayon na kayo na, ma'am. Si Emilio Aguinaldo may una, ma'am. Ang nagpuli niya, ang ikaduha.
1: Ana!
2: Papadighay ka sa sarap!
3: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
2: Dahil ang saya,

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Hi! Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya, oy. Ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman ang takay niya. Tangkad kay siya niya. Guwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Oy, pangandoy. Gid na ako ingon anak ng lalaki. Kisan takas TV.
0: Manamay. Mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag Iyang binirasyon, ha? Bantay lang ka.
3: Oh, Mangkanor! Si tirada sa mong gupit. Gusto ka shiba na itong naungin mo? Ay, mo ang kuhan, balbas?
0: Uy, Adan, unsa naman imong tato? Nihubag na kay wani mong ibayre. Esa, ayaw ni si Bia kung bongot kay pina Iyang binirasyon, eh.
3: Iyang binirasyon! Uy, Mangkanor! Kuliran buta na kahugaw sa tura.
4: Lain ka na sa pananaw sa babae, hugaw kaya naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pinaiyan binirasyon. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Mangkanor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Ganun mo niya?
1: Hugaw man kayo na yung muhang naw! Huwag na po ka na malbas ba?
0: Darling, siya hugaw, kabalo ka niya kung bungot sa pinaiyan binirasyon na. Di ba? Muna yung mga type na laki.
1: Iyan binirasyon na yung muhang dagway! Kapangit ni mo!
0: Sa kasakit sa imong panultihon, darling, di Bounce? Naigo sa imong kaugalingon!
1: Iyan binirasyon sa imong kagaral? Kalayoran ninyo!
0: Grabe po ka makasalita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit gina tinod! Pamalbas, Kanor, ha? Pamalbas! Kung dili gari na shaban ni mo imuang bungot, laplapan ko na! Kasabot ka!
0: Dili lagi, darling! Iyan binirasyon lagi ko!
1: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo mo ni iyan binirasyon! Laksiyo ko ni imuang bungot, be!
5: Salong pang fiesta.
6: More sa tanghali.

0: Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo pang huna-huna nga dugay na nga nadula.
1: Araw-araw, yes,
2: sa tanghali.
1: More sa tanghali.

0: tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Day, kung bata, wala. Libre lang na, day.
1: Tikong sabak, binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.
3: Salo-salong pampiesta.

0: Sus, kapoy kay kagani na nakana si Gilis-ilis ano imong sinina ba may pana t-shirt na lang ko. Ano naman po, para itry ko nimo kung bagay ba ko sa imo. Ay, aya, ana.
1: Subo na ng subo!
2: Sa lunch break na palong-palo!
3: Sa tanghali!
4: Araw-araw, piyesta!
5: More!
4: Sa tanghali!
5: More!
4: Sa tanghali!

lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali.

0: kayo nagatot?
1: Taon? Uy, kung si Seaman nagatot dyan, magtuga na to. So driver, di ba? Madagit sa...
2: Oo. Kung si Seaman tabi nag-atot din sa laukang van, iyan dahil pa tabi nagbabayad.
3: Awin na, tiyo. Nagbayad na ako, ha?
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkano! Guwapo sa iyong motor ah! Pinipret naman eh!
3: Ay, JB! Ikaw man din ah! Ako pa! Mahal kay akong palitan eh! Unya kahibaw baka, kusog ka ni Mudagan. Iubiltikan ako ng mga bus, ng mga bachelor, metro shuttle, kanang mga yellow bus. Iubiltikan ko na.
2: Mau ba? Sugang Mudagan na niyo eh.
3: Ako nagod eh. Kusog kay kumupadagan. Kaning motor na lang daan. Ako pag yun nag-iapil og motocross, ako nag-ipa-ambak-ambak.
2: Galinga gini mo mang kanaroy. Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, siyempre, wa makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung ani motora de. Ako bitaw ni gibakraydan og checks. Nabilin ang checks. Nahulog.
1: Hoy, kanor!
3: Padamay, ang ako asawa.
1: Uhao na daw sa tagiyan ang motor. Asang susian na, ihatag na. Sige na.
3: Yes, darling.
2: Abi ba na og imuha ng motor mang kanor?
3: Dili oy, nanay tagiya, ang ingon ako. Pohon, makatigom ko, makakwarta ko. Ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kana kusog kay Mudagan. Kani kusog kay Mudagan muturan
1: eh. Sama diha kanor, hampong na pugka. Ihatag na tong susi pa. Pagdali.
3: Yes, darling. Damay gid ako asawa ba. Ito ginapasakyon akong asawa. Lahi gid akong pangkaso na ni.
1: Unsa ba?
3: Igo gani ko, darling, ay uli na nato ni motor.

0: Burhut Motor Works Incorporated. Burhut Motor Works Incorporated. Naghimo sa mga dekalidad nga salakyan ang nagahatag sa inyo sa pinakabago, pinakamadasig, pinakabakod kag pinakakomportable nga salakyan subo. Ang GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig. Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi. GA Ragutnot Sports Car. May pwersa nga katulad sa bulldozer, payloader, backhoe kag 10-wheeler dump truck. Inilang ang sports car nga pwede pang negosyo.
1: Kini pwede kagahan sang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
0: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan. GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan. Isa sa ginapabugal na produkto sang Burhut Motors Incorporated. Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.

0: Tay.
1: Ano? Sa pagkatuntong nga batasi mo? Hala, layas! Layas sa panimalay nga ini! Sugod-subong, wala na ako may ginakilala nga bata!
0: Ha? Amo na gini, ha? Ati, sige, pre, ha? Maamat-amat ko, ha? Salamat, gilipagsagod mo sa akin, pre, ha?
2: Abaw! Puwerte!

0: birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, salamat. Nauna niyo kong abot diri sa reception sa kasal. Plastar na kay kundris labisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve na ko rin para sa ko ang pamilya. Mayon yung lamisahan ni Kiduol kay sa buffet table.
3: Babe, dalita, babe.
4: Ay, salamat, eh, bakante.
5: Ay, maayo na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Ay, desa, usay lingkod, usay lingkod. Ay, gireserve na ko rin para sa ko ang pamilya. Ako na nag-i-hap-i-hap ni rin mo. Ganina ako ni rin karun. Pangita mo dito bakante.
4: Nung, o na may bakante nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
5: Bitaw nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna di rin. Ganun mangilog man mo. Kasabot mo, Grisel.
4: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
5: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba mabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihar ako sige text nila. Di man mag-reply, asa na sila. Bahala mo na muna ako na kong kaon rin. Labuwa pa itaw sa buffet.
0: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
5: Da, mau na!
4: Taka na magdasmag, mas hindi na maong kasal!
5: Hala, rikawin pa, John!
2: Kalaugaw, di ba rin ni maong kasal akong kitambungan.
4: Hoy, Ninguang! Pakaulaw, magagnaw!
2: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko rin kung lami ba o dili.
4: Sige, pakahoy-kahoy yun. Kinaulawan na ka!
6: More music?
7: Give it to me, baby!
6: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

Shrink the bomb.

0: Kabo ko nang magpakasal sa imo. Pagkasal na kaya kita, kaipuhan kon gamiton an sa imo. Hindi ko kaya. Halabaon, masasakitan ako. Tanglay na lamang an kamot ko. Di ko patapusan ipapagibo mo. Imagine! Gachitorena de Misericordia y Aguardecimiento de Madroño y Belenzo el Nave del Bautista. ¡Halabao na apelido mo!
1: Joke only!
2: M.O.R. Good life! More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Okay, contestant number 12. Since malapit ang imubalay diri sa aton auditorium, how did you arrive here? Did you walk or did you ride?
1: Of course, did you walk? Puwerte!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Puti pa ang computer, pwedeng mag-enter. Ikaw!
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon! More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay langgit ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tanawon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhi ko sang ngit-ngit. Tan-awon, dud nato og dili ba siya mutanaw sa laing babae.
1: Kaysa ba sige panit citron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ko siya sa tinood. Mula akong ganahan. Madi ko. Hindi ko magpatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino mga manintalay? Naghandyo kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kung karoon.
1: Nanghagad ng ganahan. Tanahan ako. Dili ko ni Moy.
2: Ha? Ano man? Sexy man ko, gwapa man ko.
1: Tiko, kay kanaong kay mo sa kong asawa.
2: Sa ato pa, kung dili may kanaong sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Magpatintal, gabi ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay, ang akong gini ang asawa. Pati naman bagaang make-up mo na mag-ikulata ang now. Panamay gini ako asawa, bisag usan na lang mauna-unaan.
3: Fully loaded. Maramihan. Sold ka sa tugtugan.
4: Let's get it on. Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi mo mo in love ka? Pinapunggod ka dayon. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago lang itang punda ka unlan mo. Laba-laba din pag may time, bes.
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Dok, nagasakit ang akong tiyan, Dok.
7: Nga man, Jose, anong ginkaon mo, haw?
6: Talaba man lang.
7: Talaba gid lang. Nagsakit gid ang tiyan mo? Ano, ginlukit mo manaw?
6: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.
4: Abaw! Puwerte!
8: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Wala ka pa mo ah.
1: Oo, kasi
0: meron.
1: Kahit dito, sundin ko sana yung utos ng boss ko eh.
0: O, bakit na siya yung boss mo?
1: Sabi niya kasi, go to hell! Ayan, dito na ako. Love you talaga, demonyo ka. Mahal na mahal ko talaga itong demonyo ito.
2: Radio. You are listening to Mix of Rock.

0: ili ka pabayot niya, ha?
1: Dili, boy. Huwag to ganit kong basketbolan karon.
0: Aw, kada ba? Muna akong anak. Astig!
1: Salamat pa, ha?
2: Mommy, paliwag na kong sa akong pom-poms ka ng color pink.
0: Pagamay!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ay, boss. Asa ta, boss?
3: Nong, panabo lang ni. Akong kauban. Ubog, mangugayo, good.
2: Di ka mo sabay, di ay?
3: Dili na. Oh, niya, oh. Gusmil.
2: Uy, pakiyaw. Gandhi, kwartang malabo.
3: Ay, nanay, Mitro. Mga nang sobra na.
2: Uy, boss, salamat kayo. Hulong ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Ah, boss, daw sa manay mong kauban.
3: Ah, hubog lang igayo. Ayon na sige nagang pangutanan, eh, musugat sa imo dito. Kwartahan, manggunigod.
2: O ba?
3: Umaga na imo pamasahe.
2: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala na.

0: Boss. Pwede ka tulog sa kumpasayro. Baho naman kay Kalo. Huwag nila balaban ni Kaluari. Labay ni mo mutindog na ni. Duda ko ani. Upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo ni. Masuko ni. Boss, asa ka na pispana mo, boss? Bahala ka na, di ka mo tubag. Basta na ako inusmin. Napag-ipakapin pagabot.
1: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo ni Kap?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agikagdabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo pa sa iro.
1: Tama o ba? O ikaw, sumane, ano di ba ni Mutubang?
0: Sir, pasensya na hubugay na ako pa sa iro.
1: Ano mo na yung hubog? Wa ko'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. O siya ba na?
0: Hubog lagi na, sir.
1: O sa hubog? Patay naman eh.
0: Unsa?
1: Nagkarga man dahil kaglangkoy.
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Diplitihan lang na. Iyon, i-drop na ko sa terminal. Nahin mo sugat.
1: Ibilin na dire. Balag dito sa Dabao.
0: Yes, sir. Yes, sir. Kalangkaw. Langkoy man dahil ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabao. Kalaskawa to tawhanan. Kaisahin ko na.
2: Ang kanu.
0: Ay, masampit sa kumpangan. Nangyayon ako sa likod. Adya.
2: Ang kanun.
0: Ang langkoy. Ako yung nasa kong taxi. O damay.
3: Mix of Rock.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palangga ka niya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? O storya sa pocketbook?
5: More sa Gabi Express!
6: Let me take you there!
5: My only radio.
6: More sa Gabi Express!
5: More sa Gabi Express!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Tapos ganito, pare, ano ka ba? Meron tayong pinaplano eh.
2: Gusto ko na umuwi.
1: Uwi!
2: Gusto na hubarin yung panty ni Mrs.
1: Wow!
2: Gusto mo na hubarin yung panty ni Mrs.
1: Oo!
2: Ang hot na hot ka!
1: Hindi, ang sikip na eh.
2: Ha?
1: Ang sikip eh.
2: Umuwi ka na.
1: Doon daan. Sige, uwi.
2: Teka lang!
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express. Get your

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tulako.
1: Ay, tabi tay. Dayo garing kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, eh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kayto.
2: Nom nay. Tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayo na ini magparahibi.
1: Yaw na ba tayo sa lamisa? Biyo pang nag-aso-aso?
0: Oh, hain manigni. Tignan ako ba ka?
1: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga inagasap na daing kalayo.
3: M-O-R for life.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada? Natlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Daon sa maning akong mga tools diri nagkatag man eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog na nagkatag man ni dire. Kinsa may nagkatag dire eh. Nangilabot na po mo ani akong tools o yan din niyo ulit inyong gikatag dire. Huwag ni akong lagutan ba? Ganong nagtapunog naman po ni dire. Huwag man lang gibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
1: Hoy, hoy, hoy, kanap! Ako'y namong kagana. Kaya na ako'y ipangita. Nga naman.
3: Ah, pandamay. Ako asawa. Ah, wala man, darling. Mo na akong ganahan na balay, katag kayo. Tama din kayo ni darling. Kay wala po kayo pasingot-singot. Sington makasigit pamunit ang akong tools. Tama rin kayo ni mong ikatag. Darling, ako na lang po yung manilhigan eh. Kung ginaganahan ako ni mo, darling. The best yung kayo kang asawahan ka. Mo yung ikatag akong tools.
4: Back to the music faster.
5: Ang bilis.
4: This is More Sa Gabi Express.
5: More Sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Dong, mangutan na lang ko dong ba. Dili ba nagalimigason imong mga ba dong?
2: Ah, wala man.
1: Ako mang gunabantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on my only radio.

0: Mangkador, matod pa sa silingan ba ang dirdesaya mang kuno ka?
1: Unsay ang dirdesaya? Nga bago ragay na ko itong gikasaba ng ako, misis?
0: Nga naman?
1: Gisaugaw man ko niya sa pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. Unyara kay magluto pa ko!
0: Oh, sana ba ni Oy?

0: Class, meron kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Tamo kami, barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya
1: si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng imong 100.
2: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biyan nato ng bugas.
1: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka bitin. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot anak. 18 ang mugawa sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
2: Ah, basta dili lagi ko. Kay wala natin pamalit og bugas.
1: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sunan.
2: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, migawasin mo ang numero?
1: Panamay, dili man 18 migawas. 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magin ng sasunggal, darling. Ay mo daw, napoy mapilte.
2: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasi yung sayang nila ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutugbugas ka, Nor?
1: Darling, tinood ko din ang giingon nila. Nga baliktad dili ng damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas 81. Dapat, darling, 81 ang atong itayaan. Huwag magpuka ni suggest ko.
2: Suggest di ay, ha?
3: More music on my only radio
4: now. More sa gabi, Express.

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang takata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha?
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Oh, siyempre, ta, para sa imo yan. Ta, actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka yan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O, di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. Life!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, ay ko ninyo gilara ha. Bright na ko do. Nanong tagaan man ko ninyo o gingon aning arom. Why bintana? Why aircon? Why katre? Gamay pag yun?
1: Ay, Sir Lito, relax lang. Napata sa elevator. Ana.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gimigaw na dyan ko sa imong baho ba? Dito ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga. Puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay ko, anak. O sa may mga solobron, ha? Oh, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutubag. Gimigaw na kay ko din mo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Ah, babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon, babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh? Anong itawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kung sa'yo police station, itawag-tawagan mo kong asawa?
2: At hindi police station, fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuhangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan o?
2: Kalaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan mo kalawan sa kong asawa, magtarong niya, ha?
2: Wala, sir. O, yung akong ego na ang akong mga apo, taga-anak kong galawan. Akong anak at taga-galawan. Sa sige, sir, babay, sir.
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Yala ba itong mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Tingalahan! Temprano ka pa nakapauli!
2: Gin, sunod ko lang ang sugo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
3: Abaw! Puwerte!

0: ka na naman sa tao kan tinampo nagupurot kay pasayro. Igilid go na ang jeep mo.
1: M.O.R. Pirmi na!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R., there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kamutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good news!
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo! Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor! Sa man, tot, dito ka tot, kaya ako na lang.
3: Nilagi ko mang kanur, eh, bahala ka, ikaw na lang. Loyal mong gustong priority, good.
1: But, di mo putunta ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata din sa VIP.
4: Excuse me.
1: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga kong jindin.
3: Patangkun pa kay mang kanur, oh.
4: Hi!
1: Kawang man sa tagahatan eh, bisag walay takdol. Ah, sige, sayaw na day. Sayaw na. Kanya, sus, patot. Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata, tanawa na o, nindot ka mo sayaw. Ilahayog langgam nga balang kiyod.
3: Alakas, tiktubuan na rabako.
4: Di ba ikaw si Mang Kanor?
1: Ah, nailan ko. Sikat na siguro ko. Pwede mo na ako ulo. Sikat ako. Oh, ganun dahil. Ganun kailan man ka na ako.
4: Kaila kang Tonyo, di ba?
1: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun dahil. Kaila ko.
4: Wala kayo namdam sa una. Ako matuntig palit ninyo ay sa una katong nagainom mo sa balay.
1: Pandamay. Anak man dahil ni paring Tonyo ni.
4: Oh, kay namdam na ka no. Anak man ko ni Tonyo.
1: Mama. Eh, kumusta lang ko paring Tonyo? Ni-bainti. Lakaw na. Ikaw na gawas sa dyan.
4: Wala ba man ko nahuman?
1: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
3: Kanan mo pa man na nahuman? Samang ka.
1: Eh? Ay, samang ka. Pilapil mo na bakag mabayad pa. Uli, ano na.
3: Wala pa man nahuman?
1: Sige na, uli na. Uli na. Pandamay.

0: Ito. Tag-tig ang kanit dito sang Dua Kalitse.
1: Ano nga, Dua Kalitse tay? Kay
0: ano?
1: Kay isa malang ato yung litsihan.
2: Kwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, amuyo! Bago matay ni tatangkaw, kitin pa mana na kinyak dyan may sa abarong na. 2 days di ay bago matay. Isungay din punpunda, nakasandaw.
2: Nye!
3: Maraid!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Nurse, pakibigyan nga ng anesthesia yung pasyente.
0: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid!
5: Hugo the more!
6: Kapag may you and me, there's more.
7: The soundtrack of your heart
6: more Sagabi
7: is on MOR. More Sagabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akon sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
2: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kakahapon ng ulan, ma'am, naglabay ang truck, naagyan yung tubig sa lubak-lubak, yung kundi physics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kuryaga ba maning jeep ako nasakyan? Kusog pa bang budagan ang baoan eh? Pastila ni Lipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, dua ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isa katapad na yung babae. Pwede na untang itsura. Pero pati bahuwa pong pako. Sana ba ni Jepa ni goot pa yung kayo? Alibuot pa yung kayo. Anos apa man kumaabot ang nagturel. Pwede, hinayag yung budagan. Puriga, bagyon. Makaagin ng Jepa sunod. Di, nadyo ko mo sa kayan eh. Sumpa naging ako ng Jepa ni.
3: Asa man ganong? Dili na ba yung may kutom sa puan?
2: Unsa? Anong dili naman mo kutom? Nga patunel man ko. Ang siya pagtunin niya sa kuha, di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, oy. Napain yung jeep nga kagang-kagang naman ganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa ninyong jeep. Pati pang iganga, tabla pa gituob na ko. Uwing nga na inyong mga batasan, isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingalaga ni Ming, anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil, eh, ka?
2: Mau ba? Ay, huwag sa payan na. Brother, pagkabutan nyo din yung pamilya, ipasakay nyo ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na ni Jeepan eh. Hanoy kayo mong pagpadagan, no niya. Nindot kayo mong Jeep. Hamis pa kayo. Salamat yung kayo kag ipahits ko ni mo, ano kayo mong Jeep. Pandamay mo daong ako, basing matitanos pa ko din eh.
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa Gabi.
4: More sa Gabi.

0: Pagdiyang Yimichon!
1: Pagdiyang Yimichon! Salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kagmang bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Mabakal ko malasimo, Choy, isang bulong na pampalaway!
3: Ano? Bulong na pampalaway?
2: Oo, Choy. Painom ko sa bigo ko, ah. Para hindi na siya pagrusunadahan sa iban nga babayi.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Janet, di magparadit! Tatibaan mapaknit!
2: M-O-R! Ang firme na!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pre! Naunsan naman ang taon na imong nilutuan, yaya? Nagkaway lami naman ng kadugay! Ano yung mga sudan pati tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak naging lami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuloto. Nausan naman yung taon ka, oy? Tanawa na yung mga giloto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lami! Pah! Puryaga ba?
3: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
2: Mau ba? Mao ni sultan, mao ni nilutuan sa akong asawa. Lame kay ni, tabag, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ikaw na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lame kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato ka sa imong mam ha. Pagpatulo, panito ko bang resipe para makakaton ka ha.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: aga nga akong na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatapna sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pagkalabi sa akong tulog kagabi. Labi pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Ah, padama ilita eh. Napaso ang akong dila.
3: Pasuliap-suliap ka, kunwari.
2: Pandamay. Among silingan nga gwapa. Bagong border sa pikas.

0: isuksok na ako sa kong bulsa. Ania,
1: Kanor?
0: Pandamay, akong ugangan.
1: Nga nung imo malang isuksok sa imong bulsa ng akong pante? Kitado ko ba? Ha? Dara ko na imo sa mong likod. Samtang imo nang giayo-ayog kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
0: Ay, ma, padamay. Wala ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso na bang kawat o pante din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali na igiwa na kay sulubon? Mas labang delikado.
1: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin pante ngaway laba, ha?
0: Ma, bahaya ma.
1: Ani, aum-uman eh.

0: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Maride!
4: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Checkpoint!
3: Adria, Budaplin! Budaplin!
0: Pandamay na checkpoint!
4: Hoy! Kanor! Ikaw na siyan! Dali, magunarin! Dali!
0: Oh, Chief! Mayong gabi i-check na checkpoint day mo!
4: Malamang! Maoging nami din eh! Be, tuotong ko ng bulsa ni mo, be! Nagdala-dala na siya ganing bato!
5: Uy! Bato mo na, Chief!
6: Alula si Mang Kanor na i-bato!
0: Uy!
5: Pandamay!
0: Ambot ba ito, Chief, kaya checkpoint ninyo? Nadyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga, no, na?
4: Dali, bebe. Malditong yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na preso? Kinaulsa man din mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ano na maguna sa Chief? Kadadakot na mo sa kuha, nagyon yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin abrihan, ibutang sa niduro. O, plus na yun, anya. Oh, charan!
4: Oh, ingon ana ra day na. Ah, dakpol gihapon ta kakin dadakag bato.
0: Dali na. Dali na kitang bibigin siya na ibinin siya.
4: Dali na.
0: Asang bato? Asang bato?
4: Eto, katong giplas ni ba?
0: Oh, yan na pa ibinin siya.
4: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpol. Kaya wala ka ibinin siya.
7: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
8: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
7: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
9: Easy!
7: Oh, di ba?
9: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Ga?
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah. Kay, sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 million kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, te.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang yun choy.
1: Pagkatapos ng kagawa sa linsap appliances, school supplies, pagkain, kagamit sa balay.
0: Ang yun choy.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang yun choy.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
0: Ang yun choy.
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy choy. Basi, pwede ko na kabakal si mo Spider-Man?
3: Anon mo si Spider-Man?
2: Basi, tuwod siya, mangin amazing manamon nga love life sang miga ko.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: 이카오 방 앙클 거 이카오 카시 앙클 랑안 거
5: 구글 땀몰
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling?
1: Unsa man itong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatan na po kaglasto?
0: Wala, darling, oy. Ningong bayak ko ni mo, di undang na kuana. Wala ko gapatan o gasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatan pa kaglasto, bantay lang yung ka. Ipakaon ko ng resibo, ba?
2: Ayo! Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman!
2: Mang Kanor!
0: Ay, tat!
2: May kaon si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga, ayun nagpatadog last talk?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Ako kita yan. Dalawa ni gawas din natin pamugas.
2: Unsa man, Mang Kanor. Pakaunin mo ni, oh. Pakaunin mo ni.
0: Talira ko, darling. Anong di man na mo ihatag ako? Aman na, ambil na. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati, oh.
1: Oh! Kana ba? Ambil na ba?
0: Siyempre niya ko asawa. Balimbing po ni kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking magkaog resibo sa last to.
1: Ah, daog. Di ay ha. Ambil na resibo kan, ani.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Dutayan ako ginbangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay kuno ka mo ni Aga Bulak. Kung sino ko nung makadaog, amo na makadate sa akon.
1: Ay, te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungutun kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: May adlaw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo, kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol, gilisa na lang og kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itom nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod mangod ako sa kong toong kamot.
1: Padabay.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Nanlumpas sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dahil, kakita ka ng mga ianang klaseng lalaki? Dahil doon ko ganahan na nangingunan na. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagan na kayo. Pating bulingita na kakitato. Napay ariyos na kakayo, puno ang dunggan. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klaseng lalaki? Napay pantalon, gagisi-gisi na. Murag wetag iya, murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko, kanatawan na, kung dili na choy-choy, adik yun na, adik. Dito ko, ganahan na ng mga adik-adik o purma. Dito ko, ganahan.
3: Ah, nung kanor, uyab guna ko na.
2: Ah, bao ba? Mao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatato po kong ingunan na kasukunot na magugupanin. Namtala na sa kong panahonan po, noon kong punig ariyos siya kong dunggan. Pero yat-yat na mga itag dalunggan, lain na tanawon. Mao na mga artist na tao. Mao na klarong matsog yun. Tanawo, way kiyan. Mao na saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.

0: kabalo ka dong. Huwamang di ko mahangol bawa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: May pimples ka? Mahalin mo lang sila. Di ba lahat ng minamahal nawawala?

0: bundok, maluoy ka, hindi pagabutang ngipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pangpaisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bidok. Ari, Jok, nyanyom ko niya ang bulong mo pangpaisog. Gabo, tagi ba niya, Jok, ang ipon ko? Kaya mabukagi, Jolo mo.
2: Abay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor! May buntag, agilan ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Waman ang akong bike diri. Mahalon na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan at itong tawhana ito. Kikawat din siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin. Ay, kawatan kang tawhana kayo mong kikawat akong bike. Balik ka rin. Madakpan lang yung tikarumpot lang yung tikagamot.
1: Hoy, Kanar! O sa isang syagit-syagit ni mo diha?
3: Pandamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligyay mo hang bike. Kaya wala natin pambayan sa tubig o kurente. O niya, palag ka?
3: Mauma, darling. Maugin ay sakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po kong biking road. Kihago kayo. Jogging na lang ko para din ipagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurente.
1: Grato na ganito pagbaligyan ako. Para mahalin na yun.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay, kay Darlene, kay kung mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kay wala naman ko'y bike. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ito. Wala yun ako asawa, yung maglagot.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umari

0: Nick.
1: Okay, batayo dyan, mga chong.
2: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Pero madaling irisin.
3: Maride.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.

0: so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umariba!
1: More sa umaga!

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Hindi lang to ah. Kay Gaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Sabi problema ni mo, maraglayan mo kang kinanawan!
3: Day! Dugay na kong palit-palit na niyong isda. Nanawaragod niyong pirit. Uti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kay tiyan daw, tanawa. O sa may tanaw ni mo, anak. Dili na dubok. Pakanoon ko niyong dubok. Pakanoon ko niyong isda nga. Kulang na lang na double dead na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ko niyong mga panindang isda. Kaya ka panindang kag dubok. Napay mong muro-muro, di niyong pasangan. Otro sang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mangkanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Hindi ang singlon, tanuhon ka, draro, eh? Sabay!
3: Dili, daya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsumba pa lang ni mo, baho pa lang, katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami kayo. Muna isda. Hasang pa lang. Pwede ng puti.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on